say bom pa na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron yishira obebre se nenso de aba wo nan ase bom pa ye ja won semo a ebe ishe won sase urade humigusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara oti wo yesu di mu na me bom pa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onso ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam smeni pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de kwa kenipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se oboni te se damra mo a o so be hura mra se sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna se odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adom ni shia me damascus coin mo ifi bra me kɔ hɔ no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pɛsɛ me ti yesu din kra me tipɛ na me bofono me obi a wɔbɔ yesu din bia me kura homa a me kyikyire wɔ mo de wɔn akɔ me asi wɔn abo aku wɔn nso bra adom hyia me no so ne bɔnyɛfo mu adi ka ɔbɛyɛ wo ho ti ne a wɔdi nkan praise the lord saa adom no ne yɛka kyerɛ sɛ susu bɔ mpa yɛhwehwɛ sika adom nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a wo je mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no we nya bia na usa ye pesika o se adom sa le bidu mu yo ye pesika o se adom ya kire wo se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adom kro ya so re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ani wa dwene nkọ ti wo nkai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be ko ye ehọ hunamu ne ma ho hie o obie ni ho awu a wako a wasesa ne dan kọ odi ni ka kọ odi ni ntuma kọ ni nyina ka he ya na ne awodi be kọ no ye ka ho asem a kire wo a wo kọ no ani he din dodo ani me wo wi ase a din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepepe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana cedi na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne ma nkwa dia. Manya nkwa gye. Woka akoma mutie ho asem kyerɛ ne sɛ, wonya nkwa gye a na nsan. Ɔsɛ opim ko wanim no nya akoma mutie, na wonya tumi ade bɛbɔ bra kronkron a betumi amɔ afata ɔsra hima mu. Bible si nhyira ne wɔmɔ ma akoma mutie, ɔmno mbɛ hu nyame. Ɔsɛ sɔfo de no de edi pafo nkyerɛ kyerɛ din dodo. Debi John Wesley nyame bie nani wo mu pa nti wa twro honhom a twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pa pia nyame bo a wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esi e ka no be bo wo jira ho ate bu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho 2 Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosu mie no no ti mie nsa me kan enchichemu aye du ngotwe 2 Peter chapter 3 verse 18 but grow

triple form man with Timmy and Sir. She mo dun or chini dun cron. Na inipa be bray. Ewo wa. Menya mo won hu asemon kaye. Na even so me dini sio mi ke bio se. O ye Christo a senior no hua tamfo. Wana wa ye ene o seye. O nyame eni yefno. O ni mo nyam ewo eni womo. Na sase so no man kwa eno omo jine hon. E ni padu duwe wo vya si nyina. Ubu o hemwa emube edu o chintie. Omo nti asye wo vya si nyina ni se. Ubinya dain, ubinya ka, ubinya fu, ubinya stwa kesye, ubinya juma kesye bi, ubinya yire nwo nye kunu. Ubi sa on se se wunya sa ni eme nu nyine vya. E chire ho diye ne woho se ya nyaminu anini. Omo sori no me didi no ma ko no ma ba no ma bi didi no ma da no ma sori no mo ko no enu kwa se cycle wupe no hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se ba se wufi ha onyenyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wufi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo faso e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kon kon be se mi bisa se wa se tran wo te se ase tran be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwini wo tri mo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nche bo asase su adakro be wu abebi a wo kro wo dwindwini ho ana so ni ne Musa na ukoba. Second Kings chapter 17. I am for Noma a toss me and the song. Second Kings chapter 17. Ebe share in Chemo, a dear Sammy and son. A dear son nine. If you share a dear nine, any a dear nine barcon. O shrew, Ebrati. O son, Wara wunyami. Se amama e wutu won free ho bae no amane etie edi besi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo be kan chire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame nim so mso musro nyame nkoma wo mbo onti nyame din wo bibi omuye bia ye wakoma so ade e na wo moye so mse omusro nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ne monse won kane atemudi atie no a e na oyoye se e na mama yisro ewrade no sunsum wan honi wabosuma wasensene no Oma, eno oma manso. Se di weja anumo ye ye no. Sara, eno onsu oye, edi besine. E o nipa omugua, sorry de mu debi ya. Nso so, bosom sha omumpasi. E o nipa omugua, sorry de mu, akwaji kukubi esi wo ensi yo mao de petini ni emasu ujum. E o nipa omugua, sorry de, bin mumpo prichi, so bansire edi da omasine. Kawe shisha oni e bosom bine di amao, dunsini bine di amao. Sa man frefo in kabrichre fo ne dia maomo. So omusu omu ye e kristofo. Sa ankrofo no ne ekan omu anse mohan. E nu ye kwante trete no. E na wunam so. Se ne wwa in chun break. Wwa an danu we ni an chre kwa hiyan hiyan no soa. Uwu na mkwa mu ba. Da ubeke we ni e gusu ono. Ubi hun se. E mfa. Na da. E ni nyamechi. E mani nye ye. Ye nye nye achonfo. Wana sempaniti nsia, ichimu edusia, eni edusia bakono. John chapter 6, wana sempaniti nsia, mikai ichimu edusia, edusia bakono, ena edusia insia. Wana sempaniti nsia, ichimu edusia. Inti, nesuya fonu piti yeno, okanse asemye ten. Wano betu mye tie. Yesu ten kani mu se
nesia for enwimi ye ho no o se won se ye tu musuntu dia na Kristo som fidie da so no Kristo esom Yesu ono no ofri sra hema mo bae na ode ne som bae Bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu enje mo ba bia edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kirew se ni obe ba bia edi oyegu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petro egu ti wo ye wadwe so o ede ai broni ni wawi a meme de me ho ni empe bia me ye dai me ye ospark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye Yesu ode ni som ba ye no ono ka asem e betumi de yakọ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye farisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echan yesu asem o di nipa kọ heaven ti nipa pa o mu di yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ the word of God personified. Nyame sem no mu ose invite ase na asem no ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyame so musi we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odene. Ukwa se unam fomwa unyaka. And now the kanswa ubi china traffic in best 7 hours no ubi catch the moko baby ahun sorry or best 7 hours no jina traffic. Omu pedia four. And re ye mitie n nipa no oko hono. No no man sa. U di for no mani jayensa. Nimia baby a won wo. O mane woi. O yin sen ba kumbe bosum wachinwa sen yin sen bio. Isu ni yin e chino. Oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa se wodwane afri ho ensa ojaye ne ma dena bonse montume ye ewie no bebi obokwa kotena afi bo ne wo se odwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo nwemu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tin dodo e pedia fo Kristo somwa enye din pi na modia din din din sei die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o ere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye bi se wa sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi te me sakra ene urade honhom kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demu nipa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omoye meeting o se den iduro ne bisa me kwa so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kura. They say, wouldn't have done no dear, and old Bethel Fine Chase, me bus school hano, and I may call Fina, me share, semi share, be near money, me who say woman, debby. What's I did track on? And no, and yes, say, no. Me will be an Indian, as I say, massacre, me dining in Abba. Me dining in Abba. Was why, dear Pama Manano and see, Miss Yamia, say a mere, would the sicker thousand cities, the crack can one come into me, yes, I'm raising a thousand years scatters and in a year scanner. Into me ye. Yamina chime, press the Lord. Yam same pian you are between the one who are the IO. In Yanko Pardum, Paul was say, Yet is senia, or semi tisenia me tear, and name Yanko Pardumunti. Yanko Pardumunti, I'm a dash with tisenia me a day, me tear. It is saying, Kin in India holding the jar bonny, I am a taka say, call heavy a cool busy. If you say Yamika says sorry, or say, but for 2 weeks, you yes, sorry, Tansi, me an and buy you. So nyame o mpene sa ti no de adom eno de adom no na mjidie su de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho yenyankopo akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya dagye bisa na dom a wo mo de beye praise the Lord
So many adage, Urenchimo, a Lucian Bacono, I will say. The years to think, can you say? The Sian for no aiming ye hon or say one say, ye to Mosin to Diana. Pinchemo, a Lucian Siano. A free and no suono. The Sian for no mu pee, a sandwich, no neno an anti pew. Yesu. So say, pa, na quite a fast so called heavy tear for heaven. Yomu way, and I say, no. Se sei ni efa so ko heaven a Yesu fa wo heaven. Ebere na ade din din we yetumi aye. Entumi for nyam som. Ye pebe bia ye be kwa sori, e be bonu na sasa ati fifire. Ye ba ni asa ko ye mpna ho. Ye ne na ko gie ni. Ne se wo ka se jam pna twen na obi a menware ye de ebere ni metumi atena ho sa. E be ye Yesu. Fa wo sori wa. Osi se obi kame a menka se Yesu ntimede a chew eno ne Peter ebra Yesu kirekire on bone fa che ho asem o ka kire on se se ba se obi yo bone a fa che no eno ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he eno menu aye bone a menfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no eno ono aka se Yesu e empra nso ana Yesu menka kire o se empra nso e mo impression a hodo say e dio son se oi ade ne ho te bas ade o mo mo fun o mo trimbe o mo de o on be cancer 490 and say na o be stop o stop o om se rade abro aduan o yare fo aduan ye de ensa tum ye nye ye te se sa ne tie pa de a maya dom praise the lord maya ho de a ibetum dia kwa kosi awie ye na Yesu ma wa do ma menti amen ukenche madu sianso na Yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra ni padodo nara esan koye no sanke ne na sofu ebia ko be jina congregation enim no opa o mochew na no nyamsema mekan minim ne ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu piegya sori ba nko kanchiro mo magya ni nyina se omomra emfonso na meyeye efi na kro mi mprichi sa biu munyina momra sorry na so fo bi anka sa na ombe ye Yesu a ti ohwe esuafo a aka no Peter James John ni omunyina na okachiro mo se monso mo pese mo kobia na ekwan a omofa so koye no entom eda ho ti mo so mo pa mo yedei onko ese mo Petro bua ni se urade wan chen ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa akosi heaven praise the lord Christ osuma wo mo no se wonye wadwen na wonsie gina se oni Yesu kwa kodru heaven obi ebetumi esu kwai astop wo kwa ma wontumi yeda enko obonsam bitumi esu kwa honmo ni bitumi esu kwa wo maame a won sakra wo papa bitumi esu kwa unuanu majidufo mpo obi a obi gya ne ho ama bonsam wo ye konsidi ama ohia bitumi esu kwa yare bitumi esu kwa yare ni mu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu ko okowu hope obeti woni na odaje ani eme besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se Peter eje wo akiri die ne akọ hefa heaven e pese e kro ye jai pe e ko hell ye nye kra do se e ko dejem forever ne e tremu ensio ensio ensio e bi mada Yesu wa ne no okro praise the lord empire ni sen ko jine se be yesa ka oni Yesu be ko unyine be pie na wutwe oni hwe be nkuma na se nifa Peter nguma etosu mie no second Peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba kono nka ho osi na edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na won na ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebe pe mo ho mfaso
won the fritite watemu entwentwase ye na onse ye entonko we ye kokoba onyankopon nam na kwaso eboye se difo atrofo enye ne no omoshase ye tete no no mo ho ntenenso se wa chirechirefo atrofo e wo difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo awo mo buwiase be bia be fa bia e bi ho Pia befe pia omo buho se cham. Iti ubia upese uko heaven no. Se wentie heaven se mwa untumi nko ema wenye ye. Ose se ankrofono de oseye feku sem ebe babe shimu. Wapewradia oto wong no oje wono mpo. Ode oseye abantentem aba wongoso. Ose Peter too ne boa si chrechre mso omu ya tredi fo, omu ya tra chrechre fo, omu ya tra so fo, omu ya tron sempa kan fo no. Omu se hwa ne pe. Ti nipa be bre, ebe di wan hushu sem nechi. E ne mo omu ye ne ni tre ni mkra, e mfa kwa mkra, nso so, no omu ye. Fa we bra, mi ye se fa mkuto bra, fa we bra, fa nka chadye bra, for we bra, na sanye mana, na omu diye chile, na omu ye. Ti, ombe di wanchi, na wanti, obe kano kre kwa anu hon se mwane. Ti, ubi ya wu kano kre, di nipa kwa mkwam, emi nipa di wanhu fi bwane hon, na omu bata trene kwa heaven no, omu shwe musa usu, mwaye nyamsum chen chen chen. Nyamsum su mwaye ni se, de, basa de, hwane be nyam kwa. Nipa pa, usu beti miye ja bwane ye, wiasi we mo. Oh, so for we dey empacho we teso na wasema wo kan dey udi tra no dey dey na no crese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mukura nyen tete na otete a wozo unye boni chire bible baby yesu tia tete aso aye boni eti yakopon asem a eye papa ni pepi omompe omompe atrosem sa osi wona mani pure eso ede na dasem ebe pe mo ho mfaso Mbeton candle, maton Florida water, mbeton handkerchief, mbeton sani menyina so fa honhu moni ahema, mbeton calendar ne ye keka ka ho nyina ukoda Yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye dey, uhuno ka wani gusu a, be hu sese kwantetrete no, na na wo nam so, enye kwan hia hia no a, na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nai ho e krono o se oweni a aware seye ahye no mama a enwe obone ho da o dada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombe dada osisi a o akoma abien ni birie mu o enu aboma omuhye no me ase o gya ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba Babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yinmo ye emura ensio nemo suwisiam frama ebohu ede kro ona odi esum kabi kabi esi won Oke ka akonko sema hwi ni mu enam honama kono mu e de hohwi sem dada wa odwane e free wona obo enada mu brano mu ai chere o shewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de fi bone mu Unya fa hundi enfi bonsam onsem, odi bonsam tumi na ye juma. Bede nwa kone master bonsam wa kanchire ni se, ni ya woka no minye. Enji wuko sabi ya na, wana u waste your life, u hao hon, de diye chire, nuko ija inumu demo. We njine ichi nipase, wane hede, epe. Udifu bi okoji, busu mwa dru na wentu ya buwade na busu mwa de fosu, ura sore de mkugune ni mwase. Ubeka sa so manu beja, wase wane epe. Hele ya ni ekro. Heavy home radin din din say the way bitch me alcohol.
so say we are see her dear be no shisha dear. Eh tinti said dear or bomb de ye. E ba heaven kwa dia e tinto do yami on huni pamobo. Chema diono no se ase onam eradini ajem kwa yesu honim die so edwani wiase fi otwe wani ahwe calvary watwe wachi achre wiase na se wanya yesu honim tia men san wachi men chanto ho se wunya semnim die no odwani wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni achen kane die no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no krebe no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ni hwese ni anwa brabo sitie afefri gidie mu no bu ye mbemtie na me urade Yesu Kristo si o nyankopon foma somdwe we asomdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gie awo me be chiro me ni gie bra me hunu Jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu hormo se na ni emesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhyehye ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo urade miuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukw urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no de moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na wudi ni se nyunu nyuno to so a beye you know amao papa papa papa beya motie amao papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nai ehwe ichi mu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududu na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mi asemien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa ede obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ni nase mo ani yesu mu se se wo gai boni a ewira emfu wonum kro no a wo gai wo gai bo a nyame behwe wo wo gai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempanitinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osoro ahene mu na wona woye meje owo soro na pede no eda no ni pepi beka akire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Efa udin ya ho odi ni epia na. O se no na mepa mu makan kire o se mu film so nko minimum ihu moda mu film so nko wa mu ye de entene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na wo nka ho. Na enyina tene ne so. Besi me dan obotai ne so. Metu me bo ase ni mesi ni ye. Se mi si ni ye ne nsu otwa. Ehum etu na se mframa e bo a. Minsro bise midano isi obotan so menya mesum nyina ebe gina yesu so otene ni yesu
kronkron Yesu. Yesu a ompe bone no. Yesu a ontumi fa nani hwe bone no. Me de misum nyina besi ne so. Na se menso wo se summit se Samaria ni ba no. Anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi e mi dwane no a. Eno ansa na me fata ba bia wo nam ne na ko. Paul ani friend Saul. Wo se ni bonyefo nyina me na me di nkan. Me ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Me na me di ni bonyefo nyina kan. Me ni Yesu share Damascus ko mo. Wo se same. My chief of saints. I want to fool you now. Listen, my baby first. Praise the Lord. And only they call heaven. O Christos me kuta on it to say, dear Hibia. Now say, come share any tongues of can. O Kufi and Mako Konto. Mammy, you know, now can't tongues where I saw them. Yes, so can't tongues and wage me, Anna. Make sure you answer, pa. So you Christian angels wage me. And your Bible, more Christos, more no. And your Christos may they call heaven on. Uko tu nyumu wa so dem. Now they are known who have been ditro. Yesu se weje ufri no no upon some. Akono de na weye. Onu u ditro. Ayiti sa jwen o deni nisi yome umu ujari. Ne hon tono se. Uye a jwen tuko kozo. Bonsu o hasu sa ube u. Bonsu me nitro ne hon tono. Nti se bonsu u ditro. Che se Yesu nye ura. Bonsu me ye weja. E uso o sakra wajwe. Ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kra ne da omre mo obe di no kre e dia ko si di no kre ko si hifa wo obe ma wo enkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se mun hye ne oprontiatia no mo ne puna eson ni wo kwan e tren ne de ko o se ye mo no na wa wo hye ne mo no e ye pi are no mu nim se o mo fa so e don be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunu ade e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwene na duru som o bo nsa makata we adwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusun su so o hunu ade nsu so o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mom nam so no do so papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi nkyro ma wontie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na mom nam so no mom pe se we ka se evanansi ha wanansi ha ebi omom pe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omom bọ mun se mu amadu do mpe no omdo om se guo mu kom no omom ko ebi kura Guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura crack club no mo risa ye ji eni ten ya no mo na musa no mo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omomu nam kwantetrete no so no ekwan no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gura james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie diwo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so o manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo a etine wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa punkam so krofo o manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma yeti asese wujina junction wa heaven and hell enipa ekọ hell break ewo ha na ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni de eto musa ipa no kosa adofo no is a fatal road e kwanya ehu accident ni ye dangerous e fatal
a call say broad indeed is a way to hell. Kwan ye call a mani hun krom no a tre papa papa papa. If you say ho, fa hun de ho, mi bia we ni je hon e wo ho, a kono de wo ho, a hon maso wo ho, a wo hu bra wo ho, ene bi bia wo akuma ma peso ye, fa hun de ho ma te hon de wo pe bia wo ye, na ne manya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ebi twa ne ka num kwa ne ho obi na no asembi ebi fine num aba no wo ka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne hunyina egu ho na wo ko ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de na otwetwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ we na dwen se wo nya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wuo kwan se na oyẹ dey onam a okọ de wo mo na Bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho ti kwantetrete na na omu nam so na omu mfre boni boni o omu hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka say e boni o si da bi e from so keke na me e is a mistake is a fault e mroye na ba me munye se me sheda e boni me ye mrentra na waka ni se ne be ya enye hu e manipa so e hu o soro papa papa papa papa enema ebei ena edade nipa mo mo hell. So ohwe na sori a wom ohwe ne sumo wom ohwe ni kwe wom a atitire oho pa honorable fo no bi oho pa enipa wom wo din oho pa nipa wom kutetumi oho pa enipa ma bin oho pa esika fo oho pa krofo mo ahode mane mema oho pa. Bible say honorable women not a few nipa ye buon ewo society omo oho pa nyansa fo oho pa enso san krofo no nyina omo ni nyame omo nsakrai Nicodemus fo no omo nsakrai so omo nsakrai ba bi omo ko no nye papa enso enam sakesi fo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesi fo mi hin ne wo osuma wo nipa kesi fo mi hin ne wo ena bi so asuma si no bentin wo hin kwa de enyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leads to destruction o se kwai no tre e ko o se yin yesu na sem no no ti me ka kire mo ye se mo tre ne bro Pharisee fo ne atwero fo de no so ti sa munya o sra hima mo en shene ene e pe se wo hwe wa bra bom na wo hwe bebi e wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetre te no so se e kwan hia hia no so a pe jo ni hwe cavalry yesu oda so a imuja no guni bonye fo so se wo ka kire na obi hu mo bo de bo ni be chew na ba be tran wa bra bom bebi a obi a no ma ye mo mpa ye ready kron kron ye shaw be brei o se ma wo dia mai o mi atia se se ude nkenye upe sa wokre bi abeira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwan tetrete na so ne epe rade me bompa so bi biara wate ase mi no wate ase inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma o de be fa kwan hia hia no so wo yesu de mo bi biara wo bompa esre boni fa che rade hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo rade fa ni nyina che no se ne be obetumi ahye ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro de fa kwa hia hia no so ye de ko da ni je ne da ho to mo mpa ni so be tran sa de aka obi bia no yi ne firi mo wo yesu de mo ye o yare rade sa ne ade ne wa ye mre rade hye ne den ye ni da so asa oko no madura na odi tu obo ni treat se ne ebi no ye no rade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo yesu kristo de mo don hun se se basa o fasa kwan so no wu a eni da so bie ni ho bi o ikye mu no okro na odru ekire de ho be hu se fa nyina mso tena gana ha mpo na otumo enya nkwa sen se okodi gya enu mu demo radie da wase se wetie
Yesu demona ye bompa ye.

efirebra no besori atopunu mu no a ina mu befira se agina ekyire na mo abọ epunu no mu se owura hini yen no be bua mo se mu die minim die mo fre na mo befira se aka se ye didi na ya nom wanim na wa kyerè kyerè yen e wo ye montene so pen obeka kyerè won se mu die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entene nyina ho na mo besu atwere mo se se mu hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopon ahenie mu amo die wapam mu afre mu obefri apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie yankopon ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omo sum nyame wo nokre mu honhom ene nokre mu nti no omo heaven is all di nyatwem semti asori demo udi bonisie no abaye praise the Lord hallelujah udi okra bro uduru abe won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wodua no enoa ena obetwa areho ewiase ayetimon nipa bebre omunim ni ntia Yesu Kristo be wiase omunim ni ntia Yesu be wiase na Bible kire ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omudwene se Yesu be wiase se wo hwe nyonto fopia Yesu be wiase se ne bi omudi ni din be bo nyom omanye sika bebre nyonto fopi de omudwene no no krofo a omuye at omo draw draw niema ni ade no so omo ye omo ye homa dwin se Yesu be wiase na ebe ya wo draw Yesu bo ho no bi beto a na onye sika eni papi wo adwen ho ro pia omo fa efa Yesu ho ne butaye panti ye Yesu be wiase no omo nim you can sempa eti dun kronche mudu ochre ye ni nti a Yesu Kristo obe wiase Yesu no amo ne kai osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam adam eni eva so odin ana boni omuye tie yakopon ti no enipe wo wiase nyina enam se yefi adam munti no yi nyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ne fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane fifa ya kwan edane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje it is san ye me nyina sɛ yɛ pa ne pa sɛ nipa te ase na omunim ne ntia Yesu baa ya kemfie bɛbrɔ mpimienu a Yesu ho asɛm hyete wiase eke nipa ensakrai etia ye ntia sɛ yɛ hu nso a yɛ hunu mu ti Yesu sɛ menka nkyerɛ sɛ wa me wiase sɛ ne bɛyɛ a wobɛbuku atadeɛ fan akɔtena asɔre dan mu na wabɔnte wakoma mu nso pɔtɔɔ te sɛ yɛ ane mommoa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje agui se ne be a obegye ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a train e fo, ye free boni mu, ni ye ba train ni abra bo, ye free sumu ba hain mu. Se ka se, ye ko tina so de matu nyuma, ya dress e fine di, anke yesu nko ungu. Ni mu ne buta e ni sa ope su o jim free boni mu, se ni ye be ye bitu mi afata o sura hima imu. To ba e no utu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So bechre chre ekwanya enam so de ko heaven. Na an
ansana Yesu Kristo eba no na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na nimbre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na rehusime wo mu ne se sankrofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so o bekyere heaven kwan ti yesu baaye no nimre so no o preachi sa ne suafo no kan kyere ne se yesu masa ensema wo kan no nkrofo bi wo omkoko hetware omo ombofu wo kan matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suafo no ba ne nkyen beka kyere ne se wunim se farisifo no tin se moyi no atu onsinti dia we se ni omomre muna kusukusu ti se ni watu pan wa twensio asema okan e no etwa wo mu a ombe sakra na omun sakra o ombu ofu e bia na omu committee meeting ni se e be ku yesu obi e wo wu a sorry we can babu na midru be bia Lazarus we a yesu nyane no na fi o ma committee se Lazarus kura ni ho hidodo o enam ne so na mani papi di yesu e chi di esa be kunu bio se yesu o ho dia so be se jare no boni ba utri mo a odwire ye ye o me correct e jo mo ka chen se yesu asema ka ina to osinti dia o bu ase die biara enye misre je no dia no be dai betu egu we mo ya so fo enye mi na dia o asema mo ka no free heaven free bible mo betu tu mo nyina egu praise the lord mo nya wo we ni frafo a wo kire ni frafo o kwan aso ni freni kire ni freni kwan a omie no nyina be kwa kogu hifa kwa kota mena praise the lord yesu bae no wa ndudu ho o ka no kure kire ni pa nem kwa na so fo lawyer sumesi ti ho wo ka no kura hwe ya lawyer masori bio professor sumesi wa lecturer pa wo school pon kesi mu pa ndi se wo preach na ko kan in prince ho asem a o me bio madam asimesi wo kunu de nso ya na ofa nchenche ndi wo ko kaka ma omu nyina kwa omu no omu salary ni so son omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kra nkwa so won kan okre nchirew on kan okre emani pa o maba sorry enam sika wo penti di yesu die wanyesa praise the lord o kan okre chire ni panini na we nya twemni an o die siwenim wa kan chirew wo kan matthew sempa nuti edionomi ensa okotu farisifo no die nkwa ne nome nkwa na ode ma won fi se ni o mu si ni pati se ni na asofo ni edifo pi esisi ni pa no tu ka matthew sempetie de onu mi ensenche mudu no wosi munue wa twerofo ni farisifo nya twomfo se mu twa eponi asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu su ni na mfie mu ni ade kenyam se ba bi o mu ho se nyame amwa na koto o mu nsemu a uni ma petition numa ba bibi sisi a omse bible say no na ye dey emro eti moma ye ntia sisi wiase a ye wo mu ne nipa mpɛ nokrɛ yesu nso kan se wo be hu nokrɛ na nokrɛ na ye odishie oba no ma odi ho aba ye odishie ampa nokrɛ nko a uni mi ntia nipa pigu a sori de mfie bebre o moda so ti bɔne mu no nokrɛ ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebi mpo a omu gyina popiti so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi bone mo nsakrai onya ofofro te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakesi wa sorry demo o ye kitikiti wo heavy na minim no wo ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada ubia ame frɛ ade bɔne sɛ yɛ papa na wa frɛ papa sɛ yɛ bɔne nea ɛyɛ no sa pɛpɛpɛ na ɔka no to ɔka kyerɛ nipa a ɔmo pɛ ɛkwan akɔ heavy nyinaa sɛ monhyɛ ne ɛpono teatea no mu kwantɛtrɛtɛ ne deɛ wonam so a ɛnwerɛ nwɔ kasɛ nwɔ ɛbuo ntwi ho nanso wobɛte w'ani no na woda
jatadie no mu ne kwa hia hia ne de so fa edne eduru ba bi mpa agi se wo chia wo ho enye sa untumi ngure mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo fru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord Eti Yesu bae no wakirekire kwampae de kwa nensu ni pepi omu mpenya msumetwi woma nim eka woma nim ne bi omu boni so ni boni bi ewe die no chese enu ano no entrao jo kwa sori na se sofu preachi no ko pene ho asem bobo ni dia pon no ko sofu the sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si koye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nkan kyerɛ me no bi gina badwam se no agumani ma sisa wo pese mba ha biwa you are not serious ni mre nye hunu ye frɛ ne heavy na hunu ye frɛ ni ja se wo pese wo kɔ heavy a wo so wo dɔ ni mu ka wo pɛ ni mu ka wo sacrifice wa kwam bɔni nyina ho sene be nyame adom ka wani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sakra adwa ose yan ma sakra if he say ewo me mami ye mo anam sakra e bacho o mami ye emfa adwen sakra mrew you say oti nyame asem na hu bɔne a oti mu na oti ni su onye nu hu kese ansa na otumi nya adwen sakra obi ho bisa nse wa sakra e bomo su ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyɛ ebrechie na wo ko to nsio mu ne ebo osu a ye yi wa no ayi odwan ana yakopon frɛ wo ma masakra se nwan na wo ma mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no iti se wo be sakra sakra ne nyame sesan hallelujah We are breaching on you, Jai, Omo Akuma pa, Omo Suban papa, Omo Brabo pa, Omo Jin Sakra, Omo on Sisa, and one son wait to me, I can say, Masia mitie, mitime radi mi wa mi radi dia. Iti, Oma me wo wo wo non fa unko unquajemo, Suba wa bun to me fa unko unquajemo. Ubi biara wo yase a open unquaje, or so was sacra wa jin fi boni bia. Now Jesus Christ will trum se we yan copon ba, we yan copon. Ono no hwe ne mo je gu cover ma me no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni fa cha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni o dada bi ehun obi hun se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mo soro ahemai mo And they say few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya king kind. So you be sign a can be you. So you be a bit him. And what he has said now was some. Was a moon shiny or protein at the animal. Or put a son or quiet training the call say mono. And one was shiny mono a ye pee. No protein at the no quine here, here, need the corn, quamu. Wa woo no, no, is sa. Ah, yamine, dear hunter, ni pana, there be yammy pursue beer co heaven. Beer co heaven, or pursue beer no. Nemo, a nipa. O mohusa quino. O su, no me cast it, say, me quire, me numswa, me two tre tremensome, me tremensome wa ha, a mud dunum wa ha. Plan for the dunum so idea, son. I'm the omoe day. Don't make call. A beer bottle crabbing cum ni dear, sir. Cigarette and sooner me pa. Ooh, who be, sir? Who call an ampimbo? Quite no trap, baby, I'll be out to be a day. It's more fat. And Crawford, the years which rich lady, quite here. Utumi fa petishi tu anka ho wa umukura wo nkoso na yede no asesa ne maka ho ti wo so masa ne manu nyina tigu ansan wetumi afa so ti we de yesu twe ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo so nkwanje abapapa ho
ni mrika tuyo nina na odonisika a chain heaven odonisika chain yesu to baya no si yesu mi a young man mi wiska pa mani abripa chire mi kwaya mi faswa minya da kwa abrante no ni mbibi o on sacrifice no ni mbibi o ni msi wiasa haye ntina hafi bo uwe ufia ubeko busia fobe toa dake ebe tini suyebe yewe ye tonde o yade pa bin mi wan dwen se yesi ha ni ebeka ti uka heavy once ozu da be ni china uka hell ozu hwana ko aba uka se sakra ni nko heavy ozu twei ti yesu sha se e chire chira branti e no kwan ya fa so ko heavy obeske ni ko koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what mi pem ska na hia fo hia fa this is sanity there dibufu yo omunai for heaven uja hokoi sisi be bi wo bia omuna na oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye so ye yanka ne ho ye dey etono koko heaven sisi bebi o bia ni me si ni kwan amana nko no e wo hefa yesu can story be 2000 years ni papa no ni me wo hefa inyina etwem ko ono so so enam o yesu awamfa ne ho amano nti all the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de ma no dodo na sane ni pepi etie omuti nyame asem a mata ho de no esoma won dodo di ombe kwa sori di esu so sakra pa tu boni antwene die mi mpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o ji mani sa oba no onye papa ti se mi mpre na usi so bu si mi ja mi mpre what le mu twensa e ji ani wiya bible se eneni wo na de o kyna ye den wa wa wo ti ani ji na mu obehwe utambe so na ye den na wo ko na wudru ekyire do ho a bon sem pranchen ko na heaven so sonko abofo no to twini genu mu a na obe hu se enya agudie look and sem peti du miensa making kind yichemu adionu mienu ko si adionu no o se now ne na menkro ni nkro mu ase e chirechire look and sem peti du miensa enchema adionu mienu na onam so e ko Jerusalem obi se ne se ewrade wona obegi wono e kakra bia na Yesu ankyerɛ ne sɛ ɔmu sua anaasɛ ɔmu dɔɔso ɔsɛ fa saa asɛm no yɛ dɛ fa to nkyɛn na ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ wohu sɛ ɔmo ɔmo kɔ no sua a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo anaa ɔmo ɔmo kɔ no dɔɔso a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere nhyɛ ne ɛpono teatea no mu praise the lord mompere nhyɛ ne ɔpono teatea no mu sɛ wopɛsɛ wohyɛ ni mu na wo mpranyɛ radio bɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ tre na gye wo ho kɔ aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebia na meyɛ asɔre na yɛpɔn ɔba bɛhu me ɔse sɔfo ɛna meba asɔre mewɔ mpena meba meka kyerɛ ne sɛ ɔmeɛmmra wɔ so ɔma ɔba wobɛte asɛm yɛbɛsakra yɛntumi ntoa so nyɛ nea yɛyɛ no ɔmunim ne nyina o nti wɔama na menko a mebaeɛ no mahu sɛ masakra Yusofu mekwa minye deyi. Nemi bie Matthew nsempa. Ituduba kuchire no. Nami kinkai hochire no. Nami ye illustration sipi chire no. Luka nsempa ituduba kuchire mudu miye no. Wase. Ifri wasuboni yuhani bresu besine. Woye wasura hini no. Adye huwe ni bresu. Na wawe niya bre no. Wamufane niye denso. Nti wukwa, mweni nye ding, mweni mre, nye sa di oti neni nina oba tuwagu. Oboni ni chiro mienu ya obo huso hon huso. Mweni ya bredi ya obo huso sofu mati. Chire okache mso okufi eno. Oha, no oba naba. Tu oba nure de mno onusu yede hi. Opie. Nini ya bre, wanya mkwanje ompeso oseno. Peso okosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboy joma susu no ko heavy, o too heavy, hunyumu ko. Ube dru hami yawe. Iti, oye bakumi enumi ensanu wuhu se, mabranti ene ni abre.
eno ko ka kire na danfo se de wadafo ye na se mentia se wo so tie se wo so kwa so wa sakra uko bi anka so utie ni ya obe sakra nti ko na ko pa che ko ka bi mame ti na danfo no pie no so wo nya da ji ba be ka bi ama no mi si ni emo funa me ni ye ka ne no mitumi ye bio the things I used to do I do them no more any friend of jin sakra no bia oso a sakra akona on prana ba na suti ho no atnasi no osisi mu mi mpesa mi mpesa mi mpesa woni beba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane free ho o ba ne hu sampa enya agro na wudi wo pe heaven call praise the Lord sankro fo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prince ne epon ti atia no mu am se mu se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na won tumi ifre bra ifie wura be sori atopuno no mu na mu be fra si agina ekire na mu abɔ puno no mu owure hinie obe bua mu se mu de minnim de mu fre na mu be fra si aka se ye didi ni anom wanim o yesu uref uye retreat wo bu pono so ne wo ho pano na wishra so ye mpimo no efrafra propro ani nyina mekura misisa bi boy hia asiafo no o yesu omuka ni ombe kenyina echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa chirechire wo ye montne so obeka se mo die minnim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de ye dey entine wo sakra wo fi boni mo ba trene o sakra wo fi sumu ba han mo e che se o nam kwan hia hia no so o do ho ama urade urade ama wadom urade ama utumi a edi jai boni di bon sam fa hia no ba enya de a o prince ma no o ba no na so o hwehwe kwan abefa so a obedwane akro bible si so he bi entro mo jide ni pa de yakopon ye no kwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho odin so so hwe bia o bon sam bebe nyam be chiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won o doso matthew sempa itie de onu mienu nche mu dunan e na making kind no na wona wa fre won o doso anso wa yi won no de o ye kakra bi disi nyam se ma wutie ya won kwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin na bet ji asem na tum maka won boni na o mesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunje mu da omukure mu sa te se nkuta dene kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odo ko heavy a enye ye enkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no omo ne nyamede omo ko heaven praise the Lord. Look and say peti du mienu nche madu asamie no no. Luke chapter 12 verse 32 wasi ku kitwa munsuru ai bi say e moja wosuru no fe ode ahinie no ebe mamu ipo pia no omo hwe se kra kro due yi gana fo nyina nigeria fo nyina obia ko heaven ansa no so akob debi unyane sa ipa no pite na so mbe fulfill conditions no mata ho de bata ho mbe ye no e de ma ho ye wa dwin se yakopon tri mo din do won fa ne heaven nyame so afa ne heaven na wo ho ma enkrofo a se bi o mejimi no mbe se ejina se se nyame nkoa na e ka de a nyame se bi onye jimi fo nyame wo nyansa ame wa adwene onimnenti a wo kasa afi omu fi omu boni mu no ma sakra no ma kofa kwan ne so ipa be ka kire onso o mejimo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngme din kan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo nyansa pa osia ngoma ko ekyiri wo munimie ma bebre so nko school kura wo nyansa pa aye nipa nyansa no si enye nyansa fo pi ne yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipa mu odi bia no mu odi no mu ani mu nyam pi ene nya adishi pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade no yakopon
nyankopon yi se ode be hye nyansafo aniwo e wiase ade a emre no nyankopon yi se ode be hwe de eye din aniwo e wiase no ma emfra eni die wo muo no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se ode be tu de ewo ho. Praise the Lord. We wiase a ewo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo peni pepi di wo akogye ti yesu ebe wiase na bonsam so yesu kristo hwe na edenyame asese yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okay kan so hwe na wo de ma yesu no ade di nkan na yesu a kyene koma de duana ya koma de no wo se onane pano ebo no oni ono anim se yesu betumi aye. So Yesu anye visenye bonsam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie. Praise the Lord. To bonsam onya Yesu. Owie na osade no ko krukronkron no mo na odino ko gina asori fie tifi na oka kire nsese woni nyankopon ba. Oh Bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo. Wiye Kristo ni ntino ko gina cup ka kwan mo. Se ka be bom ye. Wiye Kristo ni debi. Ni se oyesa osi ni se oso nyankopon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa yesu de no ko bipotintin bi so enu o kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye washington weye mampeni weye na bedie kire we wiase ahini nyina mpanimfo atitire nyina o yedai di kirewo na odi emu animu nyam so yedai e kirewo senkrofo mu odi bia wo wiase na o magidin wo wiase no senka wo hu kwan e bi fa so dru be bia o mo wo no a ka o bedwane e dru abato a obi o pe president obi o pe we enie ma wo mo ye se ha ye tibi ye hunu bi enya asem ketua pani a wo penti ukonyo mtofu okuo mu a enie ma ebi ye ansan wo ma beye star wo nyuntu mu enya asem ketua na ko football mu nsusu a eno nsusu enya asem ketua be bi mu wure wura se ne beya odani na se kura ne gwa ye dai aba it is a wound me ye so nam kwantetre teno so a mepa wo chew firi so na befa kwan hia hia no so why se ne be ya iwiase e bredodo na brebe nyina echi wo nye bebi an ko homia na nsa ko deje mu aka ho wiase amposu kom di wo sen a wisire nsu obi be ma obi na ko bebi a emfie pepepepepem beba wo pinsu ya no ma wo ye dai unye bi ti misire wo enya na nsese me nyame ato agu bible ma ya sempa no wo ka no uji di o wa nye ni o ebe bom sa pepepe. Te osu jani free boni mo. Isaiah ti edi ononu mche monson. Osi ma oboni enane ni kwa nya. Uti nya miya semne se oti mprana chwi mwa. Ompaye kanchiri nya mese ne one mprana notu mkwanta mwa ede. Mwa paye. Ntoko wakuna uu mwa se yifi pipe wano bebia uku ntoko wakase finekro. Dubia bebia onye nti radinje u. Noma waduma umfa mku ntoko ebio. Boni bia uye nwosi ma oboni nane ni kwa inya. Nuni po huhuyo nane na jini inya. Na unsamre radinje u. Neni yembe shishi nwa mano. Eni inya nkuponu nchen. Neni firi ya udibe firi nono. E doso. Enfa uboni dudua waye. Se usakra wabia nyamidi ninyi na abeche u. Praise the Lord. Inyamie yuwe fi kwantetre tenu sunodu wabe fa kwa hiyan hiyanu. So praise the Lord. Ukai Isaiah ti edia sango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah ti edia senum ichi muo enwa che no se. Na temponi kwa ibe daho. Obe frenu kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno enwadibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the trini huwa se mo ka ajira wa nsori pi mo. And so se upe heavy ya kwa mipacho jane neji okra mkwa wai. Bible si se kronkruye ni mwa ubie ni hubi nya kwain e huni nyankupon.
se bebi a wotie no de de sofo kan se wotie tie antete aso aye boni eti boni untumi nya ye de da wo ye nipa adamasini wo no boni sensio na de srati senku na wotie ho na botrinko pastor preach on obi preach on o preach on to hell ono na ekro I was so too who free bonny in our one son went to me across right, my mom na ye. Bible say bonny being to men call heaven. I did bear a year, the who bear any wha, a bit to me call heaven. What kind a decent tear do you know back on? A jichemo, a do you know song, a do you know back on or describe heaven, pa, near my would you see heaven, you know. The whole year no 26 and 27 or say. Na Ode amama nani monyam ni ani die bebamu na de hunu biara ani de oye echiwa de wodi atro enhye ne mukra ji won a watwere won di ahye egwama no enkwanguma no mono nipa no pio ho no muti nyam so osu ade ne den dodo efa sho se wukwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema omu hi ansa ne afa wa nye wodi na ombetiti se waye wunti besen kosa wukwa brochira aeroplane na wo no enye me bi oho a wo de kwanye yie nye wo nkwa na de be sho ho aka se o mi de kwanye hwe wo ko heavy ena ne ono chichire ne heavy no kan chire wo se wo di tra wo ye dey nko ho anse ne tro de be ren metu e je die eh mi kwa adwuma mu kra ni ma di mfie se mi te so ni nyina ye se mi ngia mi certificate na obi de na we de be ren ma didi adie ne ye ngoro ngoro ido do Enye unu unu unu, usakra, ili abeye mre, praise the Lord. Udu hume radia, radia dumba usua, ni hina abeye kama. Ubididi watemi watu honsa, usu hiyo unseye, mwe duche ni pakurono die, ha ubonu anisimbe tu, yesi yesu nti me monadu usegu hon. Oh, wedi nyamsumu wedi ye dendo do. Ope die ufo, yubi boa, ubi tumia bonu bi, ubi di watima nuwe dini bi. Na mu nyina mu ko heavy yesu sey dua so a omukun no sey jafa che omunim ni omoye yesu omu bono so tro amu opie bi omu tintesu ogu no so antintesu engu obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omu se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb eke die no ntumi ye so me num mie no nti wa janhwe so aman sesie sakra eni na na mochi Mfa huni ya nipa beka, mfa huni ya nipa beye. Siyesiye ye Kristo fuwa mkwa dia, enyesi Yesu. Praise the Lord. Kwa hiyan hiyan anono, enye fasu ko heaven. Nuwa mreno, enye loto mreno, enipa kakrebi ni nyankwa. Nuwa mreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa ngotripe ni nyan heaven koi. Sodom ni Gomora, kurumuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa wumunye wumutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifwe nechiwa edeyi, unyani treni dimu. Nyamia yibi pey, obesa yibiyo. Nkase ni padudu ufunu mon. Uko hela, ubeti pe no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni bia hon. Yesu di ni muja na hukro uwe fidi entri nina hon. Enunti na ushie muja nugui, utomu wa uhumbo ni nina ambe hukro. Bure biwa hubu jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni utomu wa upia onasunye diboyeni biyo, ni humbo ni nina ambe hukro. Tinuwa mreso, edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyami mpese piikurana. Debi, kakrebi nekoe. If you say, du dronara, na kwa hiyan hiyan ofasu yede, etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unse mwa umpranfu udunu mna ubia unsada unko unadu wa moko. Dunu mwobi nko, dunu mwobi nifan. Wene kusolo mwopi e kompiti. Wenye duyasa na ugusu na uko, na bie ukura na usasa. Usofu uwibi unasu yede.
o wibi fa de wibi na sons nso ye de e wibi na onnemu na ko heaven u be drew wa me ahwe ibin musu de na munche nom ne mro nom ne mro na onim geji kura be mu abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if say omo fi say restrictions or hododo untumi nye ni ya ope una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na sofo bi sa mi so na ni re bi nam na we onu ya na omo fi fi say mododo una oba na ma ni bi sa we are aso nso ya ni aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if say ko heaven praise the lord if say ko heaven ti ye ya hwefo ji wo si ye hwe ochi se wo nam kwan bia de wo be ko hela ne aka kiro ne abɔ kokɔ se ne be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abɔfo no fi sra himo mo ko Sodom ne Gomora na omo ka kire lord ni na busi anse fo se mun dwane na mo ye dai onye mo kra nkwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this person can ipo kua omo ko heaven no ho o so deni we chiri e chiri wiase ni boni bia boni bia otimi wonu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odine chi john ti say johnson praise the lord eno ne de ko bi ho kase we jimi wo se we jimi ama Yesu praise the lord to ose mum prince ne okwan hia hia no mo e kase gate na se kwan a enipa wura mo na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedai ni atom gate no no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekɔ nkwam no ekɔ bebi nyankopon wo no ekɔ bebi a yesu wo no se wuura saa kwan hia hia no mu pɛ umfa boni bia nkɔ ho bio na wo nsan wachi nkɔ hwehwɛ boni akira kwan bio te bre bia na wo nam tre ne kwan so se woman come o ye radi dia, praise the Lord. You be so hope so on any bonny or deny bonny room, Debby. You and your saints must separate. Say 1, 2, 1 few bonny hua uremwa in ye ye. And tis uno nyankopon into me nanti da. Nyankopon ye cron cron. On peso din any who bonny bia. And tis a bonny wo hua. Ya may be chinny hu a fro hu if you say. Untumi mfane ni enhunu bone. Nti oso opu bone nyina. Na wo time bone. Na wo chiri bone. Na wo sira domni tumia. Udi betinasia umfanye bone. Praise the Lord. Abosu nguhu biare wo wakuma. Mnyeme biya wo doche nyanko pon aye bosu mono. Utu tusa nyema ni nyine fri wumo. Ti bone hweni jene akono dieni nyina. Wo mpebia uhu bradu nyina wo fri mo. Am nam kwan hia hia no se na wo kosa so wa free pi so ka krebi eno beji wo mo enye se nyame mpese oji wo nemu ka krebi ne hu enkwa kwan edi nkan duduo na bebi omo ko ne nkan kwa kwan ho asem vi se edi kwa brukire ho asem kwan na omo ka ayare sa na oji nkwa na omo ka ho asem nti kwan edi kwa heaven no o matena wo fie piti pepe omo nima de kro omo bom pae poma bayi fonsu bayi kesi oti nipa mo ye bonne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu no makode jim iti nyankopon pese e brei ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bonne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omo kon do nya honhun mo kom eni su kom edi hwehwe treni abrabo bible nso si nhira ne wa treni ho komye dai ti wo sankrofo no kwa na obemwa me na se nyame ehu ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri to wiya anom prana mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko wi won sa ye ni opinion na still a wo dwin se se me kama ni guso bie nyame no adom da bi adom no ba ebe yiwe fri bɔne mo ned wa ko heaven praise the lord de do do ai wo wi ase nipa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye di nipa ko nko ma hote ekwan ka krebi ne hu krebi ene hu ekwan a
ye train e kwan kronkron e kwan e dinipa kwa nkwa ma hote e kwan kakra bi ne.

0: cancer won enyame fie nanso me sei won anim amorini a ne kaseye te se ntwindro kaseye na ne ho ye din se odum nua no na me sei na ba wo soro ne na sen hini no na menso me yi mu firi Mizrim asase so na me de mo nante esere so mfirinhye aduanan se mo mefa amorini asase ni na me mema mo ma binum so misisi adiifo ne mo mrante binum me yiye ahotuafo ente saa o Israelfo Awurade asem ni nanso mo ma ahotuafo nsanomen na mo hye adiifo se mo nhye nkom hwe me amenyema mo akofam se de ti ase na mo a awia fiafia ye no ma enyema no na dwane bebo ohoharfo na ohodenfo nso ahoden abo no na domere mare nyene ho nkwa na tadua kura ni ri nyina na de ne na ye hrari mfiri mu mfi na oponkosotefo ri nyene ho nkwa na nomere mamu kukuodurufo de adagya bedwane eda no
1: ne ye pese ye toa ya disua no so ebeko Daniel etimiensa mayemo mpae radi tumfo ye shrew bebre se nenso dia chen e bompae se bra won se mo bey radi maninye nipa sem ma enye unyankopon wasem se ne beya enipa no betumi enye nhira nya wo haw amane otit atitie mu onam wasem so ebenya nhira no nya fa ho die wo Yesu die mu radi tron sana fa kan ye tiefo nyina wo Yesu die mu na me bompae amen Adofu nom, mikinkai Daniel iti miensa, ichimu edionu ni edionu bakon. Ene asemwa iti enu watu dienze courage, fueled by faith. Akukodro, ayo wose unipenya, na wode tina se iwi asimu, kankabra manie wo benkum nifweni muni echile surene fomu. Beden wotu miatina se. Aso nyankopani beden wotumi atenase ayadea ebehye nyankopani munyam se base uwie wase tena wotumi nyame nchen yakọ se base osoja na opese ijano kanka kania na ye nkurase ni ade no wonse krisi na ode egu eyinu su no apomachi sasom so hun sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi egum wodi petro gum ebehyehye o na no ebehye ntem so ebehyehye o eti se eje betumi aderia ohia krisin ana petro sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai ma ohia gidie na etumi ayete se krisin ana petro be ma okokodro no mu ayeshi ya na reho se nyankopon abonipa te se ne seso enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotik fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bonsamama ne yesa ne manyina na omunyini ni kami papa bia onde otu ni husi ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na odi aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni ritum be jina kwan ho te se ne wakwa afuo mu na onieme bi ontume nso aboa no nso odru ha ne achew to ye yesa de na akodru be bia ne kopo ye ma ti brand e kopo ye ma na fe judge no edi na sembu no fo se enkoma ne foreign squad uni masimo kan wa wusu ni ti no aboni san wo se ah maduro ye feli me adru be feli why Jesus will never fail you. The Ben Yen can what ya say. When we say we are see way a wo ho nyami bin a boy no do what nemo. Da kruchi mutaya ukwa ku bua kunta wene nim. Ti boni hurwa wu de ni pekum ni kronone niema basa basa weeno. Da kru wo drube failu. Ene me chre wa dra em faili. Oni pe bia wo se we are see mwa no te sasa si so uchu mutani betre ye pa amani ebeto. Ubeba bedru jine brebi wa abrabo mo ucha humbe bia yedei incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbe bia inye ye.